0: billion ede akoma won o ma ye release ne de ama won ya o chere se ne 85% of the total budget na no na eye menwa nwa kakra se anka omudi bum sa de ko o mu sa agriki different agriki ne de ma ne different se ya na ekuafo no hie sika no during the farming season nti anya menwa nwa se ebia quarterly no o mu nche mu pe ebia ye de dodo no be ko during the farming season free march ho ba no ze satam na ekuafo hia sika pa ebia sane pie na nti so kaso we de 1.67 billion na abetodwa akinye wa ba ho no omo de akwa bi nya de wo ho ni eye release ya kaso release da eye kraka keke bi na finance minister ne be sign akase mama order say say sika we eye famra maso eye ti sa release no eye another thing sa release ni ya kata eye adanse die amikata eye kire say sika na ye ready ni ya de mawo nanso so tomre bi wo ami ni ade etense ni eti abani timinya revenue constraints ti sa koba say asye ya ya ne sika no gu no controller ho ne ade na sika no gu no se ko ba se sika ni ho a e bi abai revenue no ensure dan no bi a obetimi ache achiche se sika na ma 1.6 billion ko du agege fa asye ho a etimi ema delay ba eti release no sabi mpredi asa se finance minister ne kaso waye release en chere se ni ministry ho na sabi mpredi asa wo se se sika no gu botum ana ode so amamfo no di omati no ode call agricultural ministry onye za ne tie na oye release na eye asoye foforo controller ne wa amamu no nyina bebem omu na government account no ese sika wo ti sika na ewo mu no eye se ministry ne na obe owa omu benya alert na omu finance director na huzo oh sika se ababe gu account nti release no nko ene sika no so ko gu account mu no ene so ko amfo fro so
1: okay
0: nti release na kono enye me nwa nwa se beti abase ebra no no se nke ye twen kakra e bi sika ne nam kwa mabeko because sometimes it need delay sometimes the mother finance minister natama all sign kata ze sika no nko no ne bi ono na dwemu no no ka ze sika kese bi da ba so ye esu be duro o ma o mu di sika no be to account no no no bi o ma hu so bi o sika kra nse den ni account no mu sign ti se sika we di si akentwa ye nsa so kakra enti etensi de bi a di sa di we enya di anke se nka ye ji mu achi ni wa ma e be ye
1: Na dia ema ha gene se agric ministry ochinchina chi wose ne sanka sika no swafo no so san nyume san de krata bi pisi o mo release eji aye agric ministry na o mo nti ase e kwan a swafo no pese o kire de o kire na na se menteme ho ase na se ni ho na ni ho ase obi ni obi ni ana se se
0: enje me ka se the simple equation is here o no sa release na finance ministry wa ye no e ye krata na wa twero but process bi so be koso anzane sika na ko account of the agricultural ministry in sem eti release no eya wo letter wa twero a wa sanction se say sika we mon fa nko ha eno nkyere se akoduru se si am adum fm o mu se o mu chiche bia ne menya nkrata se mi wura obi ye ho a atwere sanction se yam fa fufu ntwa mi no emre mi fie enti nkata na be drum ha fufu ntwa mi no na ese de ba ba fufu ntwa mi no so afi na chogba afo no omu ewo nti minua obi ye bo a ama mi nsa ati na misuma magia tunu se me twa fufu fufu ntwa mi no afi na ba afo so bewo to bi kwohwe se ba afo no bewo be wi ami ye twa to ayo wo mama fufu no ye de aba enti mi mi nsa ka sankra no se fufu ntwa mi no ba but fufu ntwa mi no ni medru ye na mi se ya na nya mi a ye robri ye bo a osi o ka kye mi se o to mi nka zo di fufu ntwa mi no ba no enye o no di sika no ba sika no to fa kwa fufu so ne sika na ba so enti ka we ni se ka sa na ti dia a den na nka o mo ntraki mu se o account na ya na sika fi mu ba masia hano so sika dem na sika dem a den na ya ma release na nso bepe mse ne ye nsankan we nke nye nye kwa zenke ba public kwa because en se mse ba public ne kwe isi ya mfa kru ye ma aba aswe ya aswe ye ni mo aba bi ya aswe hiyasu hiyasu mbiye se ahabejo ahabejo ahabejo ne koba se wiyasu ni mo uchi wiyasu ni mo uchi